0: king and all the gusto de
1: Don Jumalo.
0: The king and all the gusto de
1: Majita Chapavo.
0: The king and all the gusto de
1: Majel Chapavo.
0: The king and all the gusto de
1: Carvele, how to get it, get
0: it. The king and all the gusto de
1: Carchar, how to get it, get
0: it. The king and all the gusto
2: de Dialo Kaunang et Oson Oawa.
3: Voilà, Radio Tchad doit d'ici 5 ans ou d'ici le Kingana le Goussidje. Karadne doit d'ici Karakara. Mamouta Gassara, technicien, Karadne, Angava Karmare, Tature. Gunka Goutaïdandi, Unda Kamego, Kuladjid, Matoda, Ndubalum Telum Gaisko, Kanjiklamia, Telum Gulil Denedje. Tako, Kagmi, Kargos.
4: Ni kira dozali rasam gunda nege do rak do no kunta kun dai mi ke bone ke musika ke musika ke musika na e rozali nyama na nina dan belo baba baba alfada nam kabaret din ta droale ne nan de kuna gonde ne nyam be pa nyam ra ta de kad te domde nege mus nege nda yone ne nda mus nege na urimi to goibe dai mi to kodbe musika na Oh, come to the Malam mala cabaret. Men, I don't make a gun and go so to Talamas in Lena cabaret. Sapur Bull was a talk of me, of God, is a talk of me. Music and a woman among some go to Southern Madetia. You might have money, cocoa smoke, and I'll come to the Lame, you want to be my book of the Yamadan Gawano. Madan Gawano. Maji, Pocare, my mother, my milly, me on a cum tower. Mami ka moro wa kunda kaman da ya da time inga da kare su holo an ma mona ro ta kawer bal ba oi ma o kare ya da ka gijin tuwa o kom di yo bare muli mi ke te ge ni gom tu awal ta li yo mi ka tam to ne kaman da mon da tam wa tam to ma mal ta dorom do yela o alo alo ah rozali anadi rezo rezo di O talumal, mana se, miya mbari, ondu mwani, vala. Mira, mikete yi kumtu, musu mawele baba alfada. Mamaw. Are, kinye na nepa te tele na mbak duwa kabare, awrata nye mat kadite domtu, mat kada adjam domtu kena, anari. Miwe wa mamaw, moro wana mamaw ingere yi kumtu, vala. Iwe tak mbari te kuri wala, mi mamaw tak na mamulian, vala. Ho. Bari le ya o da le gen kombe bari o do be pa gen kombe do ati di kabare kabare de je si biro ta re klota ngo mi ne i ka war sa pur bu du tu kemi tok mi pot be ka i ka majalum do bros kus ne ka ngal ma re ya ne ngom dom tu ne mi na mam na no ngom dom mi im ta ngam kende ngam de mo u e se mo kon to to so kon do ho ko na me kon kende pa no so mo kon mi kon le ngi kon sa bu bu pur bu so kemi do wa ho ma do ba wal fat Barba Barba Barba Deja de que no
5: Diva
4: Muevo
5: Diva Diva Diva
4: Rodrigo Talu
5: Na
4: Rodrigo Talu
5: Rodrigo Igar Do wa se Rodrigo Sakilia
4: Rodrigo Mumia Talu Wabakna Toroma Sinjeta Toroma Sinjeta Mimi Doanga
5: Iba la Nevea
4: Ay,
5: vous êtes là,
4: comment toi, Ana na ande kene tu ne le ne pa Roland ne nu na ire ten dem ye do de kada na ande Roland do ade na I mi yo no mo go ko de
5: Oh Lo mi ne ba lo no le tara Ya no le da a ta le are are ga da
4: do
5: Ya no le da pa ta
4: am
5: Rodrigue Lady, don't care, got what you do like feet. Ila may a joba, ingina ba, ila may ba, ba, ibana. Rodrigue le cardwala, we are kind of mother. Mama cardwala, we do my own.
4: Tafrazel, Tafrazel, and Amur. Tafrazel, and Amur.
5: Yeah, tell you, no, let up,
4: Tafrazel, and Amur.
6: Mam Mamta yokin gonkon gane mamta yutka. Nda yu nujin gane mamta yutka. Ata kundinda so don ganem gututa. Ha? Ye yegi be dunia. Dunia to jutga. Man gane talo tube. Ha? Inondasyon undegu. Ye man talo tube kambe dindu. Ha? Yo kane ra tolju. Ye ita jirana. Ha? Na miye mamta kanda kamlo ne ita doluat. Mamta kam doluat. Na iki aoya karakari kuto tunya yakuni ju na lo ngonum dinda toitoku ha ngonum adu do do la ngon be chatube aune tube aune mena hai ngon o tanjai ane ge klo taya na asobur ngon ga o intukan na jiri to gi na adu ji ha ndi jiro ntan kai ngone Nen luar lagi itu kubu. Na dekam kunjuk si kader yang kamu niye itu ban. Dengan kamu tala pasir musuh mono bis mono junior noy. Imalah hari ala rak lah. Aja lah asal ni malah dia ni do yota ni kan do yota. Hari rak lah lem tu mana una ulah kubu. Na Arsen ni rawa. Arsen.
7: Baba.
6: Iye kuso.
7: Mama marne.
6: Ah. Iya arne. Melman kat siye ini elum dala. Ina meli doi lang kau itu tu niye. Na el tam gampai lu kau ingu.
7: Ngan dok kanu nak jesse di tuan ani kundi sih. Domle apa domle ngau tu kele nora.
6: Ah ye ini mana mian meli kini doi dal bay. Ah ye ke. Iya tu igorwa. Na yam la niye ita nolam kuni nal. Mku ni kuton DJ. Iya ku madi karira e ratu oye.
7: Nda tu me amulai baba ila me amulai. Me kule tuya kulu. Nele tumbanda amulai mari owa.
6: Ele almodo.
7: Bas jele. Kulu di la tu. Me karatolo. Dipana nko konsile na ila tari nyo. Nje ala jena da koswa dodel.
6: Hai.
7: Da ma mominga kura marma gita wadje jijije gbildwe tu banbanle. Kara udone pajela le adale. Adi kunda. Pa ala ya jakula da janwe jene mare jangup jene bishop
6: e kane to kari
7: don mema kureto jene der boajele tungan jere yoyolo jinom je baba ene ga dur boa don dige mato bana shinga ja to bana da tode boale kanabi
6: mato mato andane donale
7: jalbor
6: la ibai jalbor ye ke
7: baba igi to play le abai gir jalbor
6: ye ya play ye gwarwa
7: hai
6: mi ye talem to gawe Na yang matu jalbor ni miangkara mamadu.
7: Engi dat agmas jam kulana di berali dat adu kula kanali. Ebanan jige.
6: Hai.
7: Ada kamu minga kom Rosali. Marat tad gontam jandile. Am talk motor minga jene kanal.
6: Hai.
7: Lala buale nasi. 18 kuda kurkiral ba.
6: Hai.
7: Doifo kaja kau presi makau smartu leje.
6: No adiran kanan bena pasere. No nari arak lani tajun.
7: Walanda memma bikulai mali. Think that ki bede nole. Kom Rosali le tando kanuna ba wono tuje tunda druada. Ja tadam jan kara ja kunda Carlo du. Ta dira mad servir leje bel dale. Akau su problem ya dunia le.
6: Itu be.
7: Eje tu nole. Aja kunda keme tumba je da kimbe. Men think that do badly am a kosroma kaune karde men karatu ganje di revenge ke bayna ya na yokuluna je adula ti do barja uturbo yo bata tokuna zenga ndia na jam dogoma yo to after to nik to mud be bajar
6: na ya ye mi
7: na sei tole na waje yo da na kuje kana
6: ibol la radie ibol din to gane jack like am bulotu ya ne
7: Saya
6: kira tu kambulut ya, tak mati dua tiang.
7: Kau jele bah, kian jele kau dengi jenom jele jatuh tu si binga. You bah, uye dengi jenom jele jatuh jantung orang you. Dengi jele kau kurubah, dengi jele kau ni je tu nere saya kau jele mati awak.
6: Ni ayam gitu be. Kuto lado kam do bad noy kadu urun blo noy foka deko to bla lado ay
7: nga baba mouse
6: ngan kla
7: mouse amouse ma to le jele marje di kunda do na ka maudu ba
6: wanji kitana jaji gado tu ngan ga sakane wanji kitana jaji wado tu
8: gra
6: hay ire ind ganna o
8: gra
6: nyang david
7: Uncle David Badebo.
6: Me in the same in the carpio
7: palmo. Ma cool baptism.
6: Ma modo taleo.
8: Mpase. Sera ban base program dire to ban ba yar ne bio.
6: Program to ya.
8: Gi kan ka u ga.
6: Na program ala men si man ire ki si ati juon dona. Ji no ji kla ja juwa do ya kete tala. Pase rare. Donc, je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis
8: là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Even now, never walks as a little diva. Can you know it? Don't talk about it at the bar. Don't talk about the woman you. Bangwanda, Ganja, Wanganja, can I?
7: Ugly paro, ugly paro, ugly paro.
8: Come, Kilango, Kilako, born there, and when I go on them. Ganja, I say, may I say that? Say, you don't mind, you can't kill it. We'll build you a second, and then we'll win you. Ibola, you
6: could talk, you eat, you told you get at you,
8: Maji.
6: Nankan Gani Asani, only you are a bundle.
8: Makulai, Kulale, Kula, but Mohammed, my Maka Jim.
6: Clackman,
8: Kula, we waited a little.
6: Hi,
8: Kakula, but it is
6: Yanadin.
8: Ah, my matter.
6: I walk away.
8: Hi, my Makula Possum, my matada, and Galeri, the belly, Aqua Emilio,
6: Rosario,
8: Aqua Emilio.
6: Hi,
8: what is the visa? Ah, but Aqua, two Aqua, Guman, Aqua Missa.
6: Hai,
8: ah, baku bandau je, aku bandau je kita ngam, aku baru muntah, baku ah,
6: el tayam na, itnya kita dalam kain kain tu berani, Rodrik ya, bayin dawa, okma keluton dua tu seta,
8: ma pray,
6: David okma keluton dua,
8: ma, logo dah keluton dua berdo,
6: baldo kas,
8: baldo kasi,
6: baldo kas,
8: baldo kasi,
6: Ah,
8: but boy, boy, chabe, woman, enough, ba.
6: Hi,
8: any abutum wola.
6: Ina rakunna bando kasiu.
8: Any abutum wola. Kula la budo.
6: Hi.
8: Ah, na nina komere, rudi na pigo, mukoma jeto.
6: Hi, ye bando kasiu. Iya, ganga ya lan dunia.
8: Mau panen bela. Nizi na iya bigo. Buru jiko na kuare misa. Ah, buru na kuare misa, ngama jiko na kuare.
6: Hi.
8: Ah, nizi tu na dedi.
7: Kaya ye tole dedi ngama.
8: Iya, iya, tole maroi.
6: Hai
8: mana aku mana mereka yang kami bermisinya la ini dah dah dah tarik nak aku tu
6: ye mian mau sih memang ke yang kiri ya kita dah ada aku sih memang ane ada ni yang na ini kau ngu ini mana jinji tu ya dollar luar na itu itali
8: luar luar minyak luar luar luar dia luar minyak luar di
6: hai
8: mulai pasai lekem tu tu gini ni nakar
7: lepas al jiresko
8: kau
7: ni David
8: jiras grace
7: Aí, guru, arsen,
9: ini
7: kalau ar ni ada,
9: mar ni apa bah?
7: Aí, ya kalau cecik kau pun dobi dengan neri tarlu bah, siapa walu solobi? Tapi pun neri bah jadi neto, mama tu nang kito, mi beri daulu orang tu, doku cie dongker bah, jawab ni kasih ni kasih, apa yang kulari bahan bahas cie neno? Apa yang bahan?
6: Mi ala mesti taya, men jua gol konyak tu be madam gonwa, arsen tu ni dia, ha? Ya madam gon ahi tu be ahi tu be ahi tu, enggak mar tu aku. Tu awak nak itu?
7: Marto.
6: Ah, aku enggak awak nak itu. Asal dia degaran degi dua tiye. Again marto lah dah.
7: Dah je kesel babi bau panir.
6: Yang tu tol konawi. Kira jinggo pasir bishop mono junior. Na email siman kek siwe. Fuka jinno jukla diwatona. Lonca duan dona ane. La ini margarin, ya tag matu ya jalan kita kham dala.
7: Maji, maji tali nujiba upani dale. Ile itu nujigu i bekondwar.
6: Eh itu tu, mian
7: bekond das. Ile tu imbaide.
6: Isai.
7: Ah, dah tu nujiga tu dana surulba. Maaleba makibere kunda yule. Bayi un kede unda dam patara dam mang ni leba. Untung nujigu gedbu nujigu dango.
6: Na yule kan itu. Iko anda yo, ibu anda yo kali, ini yang kerap. Kadang gua naun kon, ino kon jindan nane kali jindanan.
7: Maju.
6: Nah, ini boleh
8: tahu. Ia program dia ngapu. Ia program dia tu yang
7: ngapu. Naji program dia.
8: Kau tu apa buat jenis ada tu tu jenis tu.
7: Maju. Bedele naji le unda jerim kene ya.
8: Ri.
7: Unda jerim bedegi ibarat jina. Programa ia pahin le, lepas tu bedeg, dah jadi dah tu rado yudu bawa pahin le, orang dah irim kene ya.
8: Ah, iya. Mereka kapula jadi dah bebe, tua pas je, ni je lepas.
7: No, tua pas je, no lepas memarik, magra timu iba misin.
8: Ah?
7: Magra timu.
6: Ah, jelesko. Mie melke. Tu bayan le, airin dan, kete inku boge, airan kete, jiko jajra gosit la, jajra merci deg.
7: Yael Kudumba, that program lay. Man, the marriage down. Jiggity says it out till I tar down. I can taboo the duty could you grill. Don't do that king to your dule, that patter. Bon, them to dead bay. Goosla and to Jim the bay. Nettle Benoit, Malay missionary, a column and yandale. Nettle Yael, Madkunda can cook, come back out. Add a column.
5: See,
7: Bon, lay deba to Kulu. Ta de kulay dal yi bawla ku ba be sino ba yole bonne le yi ay ton janga banu
6: gonum yila tar korba sino tay bar yam ya ton je yol ya ton je yol akos la podia pa de ban ban ni de ban ni mama ban ton je yu wala bo bi ara ban ba ton je yu bo bi ton je yol ba da tar gon uri pa tar ga men non doje bo bi ton je yol le ko le le waaw ne nu si ci sene le Jesus da mi kungu mi kungu ba Jesus.
5: Ya babu. Passer, passer. Passer. Pas aussi bien. Passer aussi. Mané moda ou les déjà dans la berlé dans mes moya.
8: Alpha, madame Alpha là. Alpha il est crédé. C'est Mané le nom de Nora.
5: Ngo dit c'est Alpha.
8: C'est Mané le nom de
5: Nora.
9: Hai, Yemsa. Hai ga mai do nan ya
8: ba. Hai na dise tu ya le.
7: Dego zigi ne ba.
8: Hai se namba.
4: Hai ga bafa. Bafa ga.
9: A potola le.
4: Do wo ide man de potoli ya tanga mi mo potoli ya
9: le. Nga nele gi negi do mu. Wa ti do chi si be wa da me wa ne ga.
4: Lo ka
9: da da da.
8: Ah. Potu ye.
9: Da
8: ko da. Jelta.
9: Da ko da re dia.
8: Ah re di.
9: Da ko da re dia. Ga le le. Man mar le ba e grill le ba. Ba me ingina ba amam deje taluma le baye deje kan yibil biyo ba do pura mari le gudo le ba jidi ni ba ba jisi le ga kara jotu ya tur pura mari ja jotu nga je jaw jize ne ja dai ban ban biwa
8: ikin lo yoye mi ye ro tolum kai we adam gerta yo we ye nyang tu tol ko na ndang ko no mar sen kete rak la ge tut ga we
9: no arsel bar kere dai ne ne do je ja gere
8: passer kane Mono junior kane riajala ina dindine dai passer mono junior
9: ko bena
8: ah yi ila ko mara tike tike no de ko ru ko ma tortu tike dai passer mono junior
4: balfa
9: nda ala ya wu ya le ka me wu ti
4: to na balfa kam le sin yan kan ga ali mi ta na wo yi wa ali mi ad mo wu
8: na ngun mi ya
4: mi mar kare ingrawa ingrada
8: ikin gonum ko da don ne me la ta set kane wa
4: ajona
8: ah Ambe te loin dotiem lan kam nam sotnala. Yalam lan matial.
6: we ongonu mien ja donkan moya men negin kids jeneli emba yang kudungku bogle tunani ndokara ile timu kwa tunajika tukunelu mba yang kuduma kunelu logo bole neta marto i want to buy gurje ya metala na da dumsitos na si bai stenelo tan gop jemba ka ndoko ito inang ngaba enda aka parti jemba le torje dusi bayam kudum tole toje kaya yo kaya ba wi batole
8: pasteur ya fa bi ban
6: to yo kaya ba wi
10: wai ko si bo wai ko je ile mesi ba ile mesi
6: pasteur
10: timo ina ma tono bi timo ina tono ile mesi
6: ko ni marlen
4: a ni ma da dusi
6: You have a woman to do it. Calas Marlen,
8: what I had, tapas.
6: And by Kudum, Kalaga Tonea, and by Kudum, Tam by Laguma. To say, young, by Kudum Canaria, Tau Gaspar. They young, by Kudum Canaria, Yadoga, I'll take it to Jug, Yatana. They young, by Kudum, and now I'll go pull Nami Big Camurumbo. No one to do in Nigeria. Is now the car.
10: Passer.
4: Adelta.
6: Cargum panelenda. Cargo de Dorosi. Torgen to see no other. Mammy, that Torgen to see. Docara with Tarma Passe, Tarbudu.
10: Ah, Mamma with Tarmapa.
6: Itan Patali.
5: Kete cane. Young Yale Mananda Timuas.
10: Sisinele nonka wala ine bugu bugu le toje yojia tu gule wula kwa nasi babu nana wale mwindende kya ipata donde pasir karadu kuilum ngato ije kada kuilum dene mwije kada kuilum pasir si pasir chero nede ngato ije cheta kile ne na sisi jene toje yojia tu ba sisi ne bodo kwa ukamba kule na babu le kujia tani le si tamisho le babu la pasir tunda jim jira wofrande dile ngoro mam sine le mbay madube ngol tonje mod khaya ngol mag tunane le tonje mod khaya babu ne wan jir munena ngol le makula ci gerje ka ci wuje gerje yo ngol do wa muy ba ngol ba woy wala mak kete wala passe nu ndane doje mission vo tout nu ndane passe de tout passe de tout de on ta passe de tout de on ta dene jere de gato de tout de on ta dene jere de doje yo je ta ba ci ndo jo ba ya ko je na ba wala su ja de no ba yo ngol ba ba ka ter je yo mo do ne ke yo ngol ba ba ter je tere je yo ngol yo ne ko sa de ci ba pa ta wo fran de kele woy je tuwa ne ta ta nem ci ga ta jun je ci ba je
4: Da
6: ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta